0: Sénégal xewal mi ngi ni wadina faax mi ñew fi ci réewum Sénégal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoleen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défal sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am ay jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seen jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajuwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: Puisque dans les 18 Diap 22 juillet 2026, fiche de Kibou Salibi du Touba, la première édition forum Wadjal Magal, le grand forum économique de Touba, Thiès et les ports. Dit initiative ou assis, association des commerçants et industriels du Sénégal. Yen beaucoup commerçants yen boki, industriels entrepreneurs, prestataires de services, promoteurs de produits, acteurs économiques, si bord boum monadon, ak secteur, gaulen gaungen bindou, si forum boum magbi, si thème bou am solo dit le Magal de Touba, un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène. Magal Touba, dans les bouillots comme de Kibi, te adieu si sinou bapo. Dinam ay panel, ay table ronde, ay échange B2B, exposition, akit ay rencontre d'affaires rubac. Bouin bege bindou, gir sene ay sonde gaulen gau, si yile numéro 117 395 95 Abdou Salam Lo. Walengen Djoko ak bureau Assis Dakar. 117 708 81 81. Forum Wadjal Magal 2026, gaul gau boxi rendez-vous économique de Magbi, si Touba.
1: Jërëngën jëf mbokk yi nga xamné seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia ara kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalé katuk alcorane kenn ku nekk xam ko ci jàngalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglé lo xamné si kenn ku nekk xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yeungu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk talibé yi mbokk julit yi Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak mo len ni nuyu len ziar bu baakha bax
1: nga yeungu ci walu ñaan di jangale kato alcorane ci naka nga yeungo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ jité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yeungo
2: wa soppana bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yeungo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tout lu mo bëgg leral mo di nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialiwo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamné diko dalé ci baqara banasi buntu bama ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamné mo ca diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la teud bu guddi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doole ja ay nak mo jek bu guddi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay doon lool nak xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi ma yeye nak Touba fekk fi Cheikh Saleh Mbake ma dem ci mom fekk ko njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bi ma ñewé Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne dama bëgg samp daara bi ma ñewé nak la ko samp daara fi ci Samu Serigne Bara Khouradia daara ji juroom benn fukk mi la woon ay ci biir loolu am na ñoo xamne xawon na leen yeem ndax ni ñun bind bi nga xam sun borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bimu dewe ba def téméré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seen daara mu dama ba dafa téméré nit ma jëlat ci dama ci Serigne Saliw xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobbat fa juroom fukk dama bi nga xewé né dem nañ ba Serigne bi wacci liggéey mom Cheikh Saliw Mbake ñi aljanna ma dal di dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom mi neegal Serigne Fall nekkal Serigne Touba ma ndaye waxtaan ak mom ci daara yi mu ne woyele ko comme ne la ko Serigne Saliw waxe ma ana Serigne Bara nak diko woyele daara yoy ba Serigne Bachirou Mbake mu Aladji Fall Mbake dal di may jox fele ci Bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa Serigne Touba wa jëlat ay dongo yobbat fofé manam dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox al xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko leralal waye walu ñaan gi ngay wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fu ma leral ko ci radio dara xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dikké mom mané su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha Allah dina xam fu ma jaar yow lu sama xal ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax man awuma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñent way awuma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala ma né tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba gi pétaw dédét waaw so ma joxé lo wax rek da fay melni yokk gi yax yi bo ma xasse jox la ko ba téé ko rek day melni xamna li ci say bir lépp damay tok di la ko wax non ba mu yé lolu ya ngi dikay ci wax
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
2: waaw bo amé jafé jafé nga ñëw ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am bet wajal nañ la wajal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu woor mo né wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mo mais insha Allah dana safar mbir mi waye suma démé ba xol xamné ke wajay yo dess na dama le masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tej di tej sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: waaw bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xar xajo ci deret dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa ganar xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sunu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñinu engagé ne len fayma nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len ne len dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëm ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha Allah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
1: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
2: waaw mbokk mi lolu ki nga xamna mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu suma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax na dina la ko nañ sarax na waye wéxal ga daam duma ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma doone bu sétaloy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal ga nu may la demal ba gis tan dawal bo gis wer rek nga ñew nit sax da koy def ñew ne ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol lam man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu war di labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man ñu ko jox moy yeeram ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax damay wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fe yang ko xor ñaan gi desna ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la ko jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow ya ngi dem ñew am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga ne code do fa dem code so fa demé 100000 francs lay la wala 50000 ko man ab deg na man na ñaan waye ab jooni dong la am te duma dem am kay na ñew na andi jooni bobé wala jooni téwër yoy wala lu manam man ñaanal na ni sa yëkëri sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngay deg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw min ñew na ami million tok sama karo ne ma ñaata la lay fay mar ko ñu ngeen ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wécc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nek sama mur wana li sa wërs ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal teggu ci xaaliss teggu mu ci Allah laal wax deug yalla teggu ci Allah de jaaw suñu borom rek la ci def
1: kenn ko nek xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool ko dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëm da ngay gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakar da am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defé dugalal ci kam go xamne xamoo fofay joge waaw manam fu nit ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bare fi la dañ jaami yalla ñi daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo debé da nga gis ubé ko te li may wax dé yag na ci dekk bi amna fanu erreur waye bal mo wona neex tay mu émission bo xamné dañuy mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg am na xol dañ wax lo xamné sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun borom da def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiya limbu takku ñew ñukkal ma neema amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey re nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënu ma la ñaanal waaw muy teju bo xane ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxé melni ni la tax nga bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay joggé bobu na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci lima narona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
2: non bu doye marché okas ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lay fallu waaw numéro 9 mo mo fa nek numéro 9 bob bo ci duguna samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur babakar lay daara alquran ji fa lay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci table bu son bi dene daara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
2: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be nga xane rab mo la ko def ak bi nga xamne do adam mo ko fi jema def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëwé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu new sey bobit day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak amna benen bo xamne liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mo me xawa am problème so ñëwé ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci safara ci moy jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex maliwuma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg ñu gis keur go xamne si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni demé di indi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
2: da ngay toxal rawat wa rawan ci bopam ngay toxal da rawan ko leena man nako ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci kër ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoss ci defere yalla nga naw rawan mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxe la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyar ñew na ma gisatu mako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci arecade gi ku beug joko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: may siari ñep na mom la waro la ñeeke waye teye koy buntu yi day am solo may siari mbollem ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanamu yagg to lol te wër serigne muntaha mbake di ñaanal it serigne abou baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leer reey bi nga xat ñu ko taxaw ci walu magal kasra yeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye na di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbake momu alaji fallu mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne bay fall nga rek dama am ciofé gu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma leen ñaanal guddu fan ak wër ak muccelé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp yu barka alcorane
1: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradja are cadre gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
3: benno fm radio bi nekk ci wétu rond point bi nekk ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport

0: tënku ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xey mi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bolé ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 2139 wala bok ci site web bi www.insd.sn
1: bokku julidi bokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigal serigne muntakha mbake khalif general debru yalla fi yag lol te andak wer ci kilifefu serigne sidi mbake khalifu serigne abdullah hat mbake jeewriñu liggey bi serigne basirou mbake mom serigne abdul khadir abdullah hatka maire bu touba serigne amsatu jaxate mi jité mbollem chef de village yi nek ci dekk bu selbi di touba mo le di yegal ziaré bi nga xamné mom lañu aramal ci serigne muntakha mbake khalif general debru ñu diko ñaanal bu yag fi lol te andak wer inshallah altine bi lay doon bu midi joté serigne amsatu jaxate njital mbollem chef de village ak délégué de quartier néna mu ngi ci soñu ñepp nak képp ko xamné joxé won nga mën nga joxé wat ku joxéwul mën nga joxé jamp na waye néna mi ngi soñu ñepp di seenu ñepp ñu and siar ji serigne muntakha mbake altine bi inshallah bu midi joté serigne amsatu jaxate néna mi ngi won mbollem chef de village ak délégué de quartier bayul ken
2: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dokkel te di leen balu aq di ñaan bur bi subhanahu wa ta'ala mu yokku defal jamm defal ñu tawfiq bi hurmati sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu am beke nak ño fossiyene andat ak yeen ci xew xew bu am solo lol di magal gu jekk gi magalu daru khulus waye and ak yeen ci keur serigne cheikh mbake mum serigne ali yun mbake ñukoy nuyu bu baax diko ziar di ñaan yalla gën ko sam te gën ko xaar muy xew xew bo xamé ni ginnaw bamou taxawé famu wara taxaw fep ci waccay wi ba ci cérémonie officielle bi niko njabotou cheikh mohamedoul mustapha di amalé kenn ku nek nga tok sa keur njabot gi fekk la fa nga dundal ak ñom bis bi nonu lako serigne cheikh mbake mom serigne ali mbake amalé mbolo mu bare bari tew fa mbolem buntu keur njabotou serigne touba yi tew fa kilifa yeppatem tew fa lolu nak ngir taxawayam bu ragne ko bu mat ci mbollem xew xewi diine yeb ak japp gumu japp mbokk gi bolé wuko ak lenn ba lu ci mbokk xewle bu ko yegge mom serigne cheikh mom serigne ali mbake lako ci war ci taxaway def nako ba mu mat seuk guddii ak beccëk yittem di sam mbokk gi waye sagal yoon wi liggeyal mamamatem cheikh ahmed bamba khadim rasoul mbolo mu bare bari nak ñew fa ngir mbokko gi ak couleur gi ak taxawayam mu bokku ci ñoña mbokam di wolereem di serigne mustapha mbake mom serigne abdou lakram mbake tew fa teway bu am solo lol waye tam ñu fa ñewinu am solo lol den ak serigne cheikh mom serigne ali mbake xamal ko ne ko mbokko gu nek da fay am xarito te yow sama digeenti ak yow yag na lol nekatul ñaari jëm jenn jëm la te jamono bu ne yang koy doxé diko waxé makoy doxé diko waxé kon tay dekk bi limi xat xat ak yité ji limi bari bari bari suma togal ñewuma sax loko gisé nenn waye nak fawuma ñew xamni sama bisu bop la ñew ndax kër gi mom suma xesse ba dugg fi man na ni may borom kër gi sama kërëtem bo xesse ba tabbi fa yaay borom kër gi yëkëti faatam nak kaddu yu am solo lool mom serigne mustapha mom serigne abdul akram mbake ni nga xamé ci ki difa yëm fa fekkatem amna ci ño xamé ni yëkëti nañu ay kaddu loolu lepp rek di délo ñukkal serigne cheikh mbake mom serigne ali mbake ci taxawayam bu rafet ak ragneeku ak sagal gum sagal diine nga xamni lam wara jang nako waye lam wara liggey mang koy liggey bot na njabot getem jamono bu ne mu len di won serigne touba khadim rasoul te musulene won bopam ben yon liggey bu am solo bobu nak ak kaddu yu am solo yoy nga xamene ci mo amane ci keur serigne cheikh mbake mom serigne ali mbake yal nako yalla gëna samuti gën ko xaar mom lañu fossiyene and ak yeen dektal len ko ci magalu daru khodos edition 2026 keur serigne cheikh mbake mom serigne ali mbake bismillah
4: assalamu alaykum wa rahmatullah bokk juliti bokk talibe yi no ngi ci bisub barkelu bi bisub texe bi

0: mbokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoleen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yeah.